zangko nyati tang jatare pori sajukane at tak pori sapokala e sapakawato sabakasangko unai yo apa unai yo tak kinai yo anjali karani yo ano tarang pun yakit tang lokat sate yan don ni me tang awamang kalanja yo jamana po sakuna sa sato papaka oto subinang nakantang sangka nukave na binasa mento yato ang pakini alinya nya chati ya chato